Ayi Nabila Isa jabi ako mumba ale jentuguni kamasoro ale usaria bela jele maraka bene ale kamelema. Nabila Isa jabi koni befe ka dafa otumala fe ikata ka ibolofon befere kodi fantauma kanatu nenola. No kela ibina naflo chama soro sangolola.